0: mubitano mumiaka jiri abazimbi bede bajja kubulira kubanga ebati lya linga lya kakaga azimbi nyumba ya kakaga ebati kali ngona akolotia nenga teba tebakusasula lunaku mwizo tambula omwezi chetugeza ko balaga abalunji abatuuliza tubagamba nti ensegenze ekyuka enaku engeje tujaguza mupate zigenze zichuka emikole naku zimukola mujiraba enfibi baje twali tufibwe eliye yedda nobikira bebule nebwe ya a si kibi neka kubakungana osasanya nnyo obo yingiza abantu we bakungana kicho inzo bafunamu twatekako wana bagaga bakikola batya bajiraba ne tubagamba kati buli muntu azze tubuli okola ki
1: anyway
0: eh
1: twine enjogereyo eyabagaga tebazika gaga bano bagala nnyo zika era barumwa niye elimu kubibasumbuwa nuruwachi tutela nyo butabalaba nyofu kubira ongo bude tubugabana nyo mani agamu kumateka go kufuna oba go kubane nsimbi ezo tuwefula avele bubuli chisera ne chiriwe tuwefula avele but chitegeza anti ukakano utabila avele batu noba kwa juoni katuna biokola chitegeza fune biokola eteka uoligenda deeper
0: ditegeza
1: fune biokola banga wabane hivyo kwa togenda kubeira available
0: anti buluofu ni hivyo kola oredo obeira mchifo wa detoli hiyo kubange hivyo waba kujise waba uetaga senti presence yote kola banda mwandu waba filidwa bawa waba anabana basinga kuetaga senti siku basa asira kubaja jata
1: gomanyimu bula muu naibade nchi kubuzanga chibuza ne ansa tujino le tujogede mganda faria uliza omuntu atuetaga nyo singa amaze kufirwa perception eri wano omuntu atwetaaga nnyo mu biseera twogera obudde omuntu wakwetaagira nnyo yakwata nga mulwadde wasingira okwetaagira awo neffe twakikyusa
0: tugenda nnyo kusawa invanyuma
1: fe tusemberera nnyo abantu baffe twefula nnyo abafaayo nga abantu baffe bafudde chuba neno
0: in fact singa bafudde twagala nnyo okulaga kyetubadde closeness ya fenomenu nga abantu bakunganya
1: kati ebiko tusibyeko bwawe perception engula ngije twachi perceiving amwecho kitusibyeko bwavu kyecho kubanga fwadibadde tulwana nnyo yamba ku munnaffe ono naawona n'abaako kyagasa community nga mukyali mulamu
0: omuzira njovu obadde okimanyi nti musaawa emu basobola okukunganya amabugo ga milioni 5 naye ng'obadde ku kitanda emyezi 7 nga tosobola kukunganya yadde omutwalo gumu
1: okumanya ng'olumbo lwo olutulya olw'enzikiriza eyo nti abantu omulabanga mu kitabo kino ekyabafiirwa buli omu agala kuteeka mu
0: erinnya tuwandiika obupapula soma omuko mpima alafati awaddeyo emitwalo 2
1: agendo kyusa perception yeyo yegwawuliriza program eno lunaku olwaleero mukwano gwo aba ayina maama we nga mulwadde nga mukwano gwo tusubira okubajja kugambako kolerawo nnyo
0: act
1: awo kolerawo nnyo gwe kikole kolerawo nnyo mama yitaga lwalaki obosobola mukonekinga kubasawo obosobola muwa ko muwa financially kola nyawo kale wabafu dole mebutali nyawa kunyige tumulabi
0: muole nga nechimweweza chichari chiramu
1: nga wali tuwaba magezi gono mani tuwagala kusanya o perception hili nti oli wabafu dole oli mina kinyo tuwai wana kunyige nga wanubado urafuba nyo muyambie nyo zante tuko eche reverse oje tukula nti wanute tutuzi nge mikono ya tuatuka nuo kuima njira nti ubanu umurado utagamba na banu
0: kuwachi
1: kubanga vutuma nyi nti banu tuyamba batu yamba umutu wa mazoku
0: fa umutu wa fude nali uka mjebali kuba sewa liba nyabu wana liba tuse weba linyumu na yifali ya mamtegeti naka fakalise ni inga mbade muwi wali
1: wana liba liba da tugasi za
0: wano chia mani atuse
1: wano
0: nga ni mukizibu kineno linda tolinda wali wegufundikirira
1: olikaweddemu fena kyetugenda okusinkana kyetugenda meeting buli mwe bulumi bwaita mbururu naku
0: butelevu
1: ne roku ba perception
0: ate mulimu nabaleta nene yogera ko ne juza unangamba olumizi bwa muko nindo za naba bulu nendo za
1: kati omusingana nga abuza gundi yaze gundi yaliwo gundi oyo mubuze nnyo wanongo omulwaddo oyo akyasobola oku nga wetaga
0: ochogedde kitu waliwo omuntu omu yatunula mu kitabo nga tandaba mu bagenda mugundi nibamubuuza omusajja oteyazze naseka

0: to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Boom chakala.
3: I drink a rocko boom. I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka. I win it double, double.
2: Boom chiki. Boom chakala.
5: Amta mwari umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenye rocko boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbale site. Bagamba. Byadala batole nkumi biri banyere ko bumu byadala si byabulimba
6: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
7: ebyokunywa byamanyi si birunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakasera kagire
8: Oye musisi, aba kansu wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Ate nabayo areba limuku ngamba, nsasulua msolo kunyingiza ya business yangi. Kati wanumba sasudua msolo mirundi ebiri.
9: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za bitundu. Okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yo bwebe kola.
8: Kati inkolentia.
9: Okwe walo kuwese wa nga si, sasula income tax boba msubuzi. Obara into tax boba land road, nga satu juni bili abidi mwakaga telu naita.
10: Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together.
11: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumala ennaku satu nyiga star emunyamwenda star emuhash ojafuna ennyongeza ya bisatu neddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN, elunga mizwa Uganda Communications Commission.
12: Eno, yembozi umuise. Tusagula buli kanyomero.
13: Tusagula buli kanyomero.
12: Embozi umuise, embozi umuise. Buli kumacha, mu program, etuli mukeze. Ekutusi bwako.
14: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awome so mugati. Atali mune chiriseti ya mokuzimbo mubili. Mwaba bakery, mwe yune.
15: Yes, mumwayuna bera prestige majorini esajgo ino kubanga okwata munange sabiti ena masomero agasinga ino kubanga bachalira bayizi kati gwo muzadde simanyi ogenda kubanga aten oganti omuyizi omutwali dobo okuliya umbwa njimbo ashi obetagisa mwengano ngati muri ka prestige ogenda kuba mwana toina cho muwadde au ogenda kuduka kuri kumpi supermarket ya kuliyo kumpi wagenda kubanga mwana mutekera tekera budadizo bundazi koze babwachi babita budadizi Kwa na igami, bale na gao, mundazo kuto.
16: Bonene. Bonene kumamizi. Ate dadis tuteka msukari. Ate mamizi tuteka moto nyo.
15: Katisani zizi.
16: Wadekali ila, ne dadis tuteka moto nyo nyo.
15: Hulu nga mani kuteka msukari. Kwa
16: sabolo mixing abyo na, eh?
15: Bateka mumu nyo atene sukari.
16: Dadis.
15: Hey.
16: Nego manye vyo kufumba.
15: Babu kundi bateka msukari.
16: Bateka msukari, osuwa nukuteka moto nyo, tutono. kutide.
15: Kutotu nyo. Ndabi kezo sisi
16: diyanga. Mkwano ndi mfumbi, nze mkugamba.
15: Uluwa kikariyo fumba busani.
16: Wakanyi?
15: Hei kariyo fumba kudota azani.
16: Wadwa shimanyi ti chapati na zozo teka mtu sukari. Wadwa tademu omonyo.
15: Chapati? Iye chuchuni. Omonyo simanyi. Omonyo simanyi. Hebi ntukie ngano. Simanyi ya dala. Simanyi tipate kama omonyo. Iyanzi bat. Gwa chingandi. Wewe yari ugotoina, wewe ufumba vyanjo.
16: Jote kamunyo mungi. There is that blending chocolate. Jibasiki
15: na dadi zikuwa yosi, bala kabu mami zubate kamu kumunyo kati.
16: Antu uliriza, katola blend, wali uka blending, kabela mkava katutute kamu mungi. Jote kamu mungi mungi, neda, kava kaita, tina kuyita, I know how I do
15: it. Katu, shikina chumi nyuchibachi.
16: Testebera yanja ulo.
15: Ichwe. Obono nya testi. Kubala
16: uwanja ulo. Omuto jakulia kandazi kange. Olio akuoli nguuli la kange kanja ule mpoma.
15: Akalimu kumunyu.
16: Tube, it's just a pinch. A pinch just.
15: Nah. Izu walio fumba mamizi.
16: Mamizi atete tuzikula wedu tu. Mamizi zozmani. Mamizi yebagia simu. Simoro sirenda.
15: Bagia chingawe cha Uganda.
16: Bagia. Sema ina nge aji sanga. Kale mnuga tumeje bagia.
15: Mnuzungu wa mire bagia.
16: Na kwa nange bula mta bagia. Na hati na waliwongu na Kenya kwenye ule baita bagia.
15: Katisi. Owe chokulia nga
0: Nea, atete chiza kwa wechito.
16: Bamuita bagia, bagia. Bagia. Oba chiza chali chali.
0: Chizo kwa chali. Inzo kwa si mzungu yi ya leta bagia.
16: Oluzungu yi bamuita mamizi. Kwa na bamuita mamizi kubagia, bamuita mamizi muluzungu.
0: Lwako. Eche wisa mamizi kwenyola nyola.
16: Ya, usimoro sirenda. That is this big, big.
0: Hey.
16: Atela sukari yono wabina ya singo kuhiti ila mchi. Mugundi, mo dadizi.
0: Mm.
16: Watoteka mnobo utademo tu.
0: Sukari tayinza kula mungi.
16: Anta wakati wakula gina antitata. Tata ye nazin dad.
0: Atu chireke kari.
16: Awamune sukari. Atia sukari ze sente. Nae. Obadewe la vidente sukari ze sente. Wakati wakina musuente. Wakina musukari. Obata roita ata chimalando oza.
0: Kari ya demogena mumu nyu. Mugena musukari. Ka prestige kafune kuduke
16: likuwa kumpi.
0: Ne supermarket kuliyo kubye manyi cho mwana oyikugenda kubanga ochalira lunaku oba mugenda ewa mukago basanda kuba amasomera agasinga
16: visitations de omayenti prestige ali moto nyo oboga mati tute kamunyo mu daddy prestige ali moto nyo
0: nze kirungi mbavunye prestige sibuze munyo chode chichiri batukolera ka prestige nga kanja ulo
16: kanja ulo
0: katindo ko ino kubanga oteka mwe byogenda kubanga oteka teko mwana ogena kumutwalira bu daddy simanyabo mamizi bu daughters and sons bogena byonna cookies bote buliyo
16: na mungodi
0: bote buliyo
16: bakola mtu amitanga rice balls bananga to ino ruzungu kusukulu
0: ngambali ngali bakola bu mamizi ne bakola bu daddy katite za
16: bino no nyano
0: amuchi
16: soweto
0: soweto soweto siwe babanga obundu ngiri obundu azo.
16: Ate yalinga mungedi nayo ya panyo wa.
0: Na yenga wa mungyo. Kabu ninga bunda za tutono. Katupu wa ulaku mandazi chutu waga itanga batia.
16: So weto.
0: Kwa waluwa batundu wa butono na amanine katika hafa butono wetu. Puli yaba ita so weto.
16: Njarapu so weto. Yalimu wa munyo yalimu sukari. Kwa so weto. Omanyo wakula so weto. Bubabu ungabu wa mugo na munyo. Yesu weto.
0: Neoli.
16: Ndi mchala mfumbi.
0: Ebyo sija bilia.
16: I'm a cook, not a chef. I'm a cook. Muganda wa yakutumide.
0: Ani.
16: Mariam.
0: Mariam.
16: Kuna chibi inge road. Nategerera waba ntwabya kuna chibi. Ulida wa ukudurwa mlangira. Na chibi inge waba mlangira. Ulidurwa mlangira. Maria yakutumide.
0: Jawanga jida.
16: Mwadida
0: kuwa na mgira kitu
16: wana mwasamu. Muliba mtima.
0: Ijeja finamula bia badeko ne mengo mu. Mutanda wia basimi ya basinkana. Jafe na
16: mbira kakitu. Maokana kala.
0: Ndija jafe amanyage Nicholas Martin Kasekendi. Nicholas Kasekendi.
16: Kati huli ya mdo uli mtu. Ama sa mbuzeli nyari ya yomutima yani.
0: Ani.
16: Maria.
0: Maria mbwanyo alizo kuba. Ati alizo kuba ye nasaka.
16: Mm-hmm.
0: Na nziri.
16: Nakaketo.
0: Asi ye nakaketo.
16: Duwachi si ye nakaketo. Nakasekende
0: kala. Nakaketo vya baba nyikala vika Maria msi nakaketo.
16: Wafamu wako na kala.
0: Zeni mweru nyo.
16: Ashi, olimu dugavo. Kukukuye, olimu dugavo, olichi dugavo. Ata ye chikala chia.
0: Juzi wa nade na waba ngambi ndi mweru.
16: Ani ya kulimbi eto olimu mweru kasekende. Yes, olimu mweru mwa dugavo mga wa suda.
17: Ino, yimbozi umuise. Tusa gula buli kanyomero.
13: Tusa gula buli kanyomero.
16: Kaseke ndenze nangu olizo kubanga nangu olimwe ukuunze. Nenda wanga za kusinga
0: uwe. Kusinga kwa ubu yero.
16: Kusinga kwa
0: ubu. Kusinga kwa ubu yero.
16: Neze ngandi
0: kwa ubu yero.
16: Kwa kusinga uwe.
0: Kati hindi ndako.
16: Kwa manyori mtu
0: gafu. Hindi ndako. Kati ongereza kwa basudati. Kati gwemange na kutu wala wa. Lega chido chichiri kina kudukeni kulio kumpi, soma kite kulio kumpi, ofuneka prestige. Gwamunangi dobori wa mudala kwa chapati, osikira wa mandazi, tewe unyalo wa chapa, mtepache tani ya biosi, kabio teka teka, luachirungo choteka, mwabani
16: wakini
0: nukuli anga testi ya njaulu, biya ideke wa nakakande biya njaulu, biya ideke wa shisha muwesi.
16: Ero itamubange ye, nakakande.
0: Nakakande kwa zibange.
16: Kwa sumuna utaita kumba mange ye.
0: Mbanga tina bikomanya ringa lize ah ringa lize
16: basemu nyamano olabiko inayo mulamu atanditizi very okay
18: ringa lize ekika kya funza
16: la izo kwa ifunze echo
18: hoja
16: hoja
0: era
18: funa echo
16: muganda oyakutumide wabado muita muwala okumbe muganda o Maria
18: mwanyi nazoyo
16: anta baba zala mwena banchim chala wanchim Mama we wanchi.
0: Amzazi.
16: Ati checho. Wacha adomu na mwarao.
18: Kama mganda wangu.
0: Kale
16: mwanyoko. Yes, haba mwanyoko. Haba mwanyoko.
18: Terezo luganda.
16: Just chigize mubu gize.
0: Ulemi usere.
18: Adiachia mwanyi na ze.
16: Jechiri chiri yeo mwa wakana kala.
18: Muko, omuko.
0: Ano muzungu nyo.
16: Otandikide.
18: Omuko, omuko adiachia. Maria mwamu adiachia.
16: Otandikide wala kare bintu vya wala kwa.
0: Kaya gara ukulie bintu.
18: Mugano wangaza nipo na wanuchi.
16: Afabi.
18: Tayari
16: ya mgambi.
18: Ndoza nama.
0: Mgambi ya chabula.
16: Tayari ya gambi. Ntina yuko jawa kukende mpura mpura. Ntina yuko jawa kukende mpura
18: mpura. Owayo. Wana nama latu kamjiri ya miaka jaya jaya.
0: Tayari ya hizo kukwisa. Tayari msajia.
18: Tayari ya hizo kukwane.
16: Tayari na ye mchala.
18: Hizo kukwane.
0: Tayari ya msajia nanga ilavi kainawa yese. Yese tingirangano.
18: Yese tingama.
0: Sokati atelezo kuna haki ndara.
16: Nga
0: wanga
16: msajia.
0: Nga wanga msajia. Hamukazi.
16: Mwalosa sukafuna haki ndara. Ndabi kukubela namba bili. At least ni mbele asa tuwasili bili.
18: Atuwa jisana namba bili.
16: Uwa.
18: Nde kulaba.
16: Kwa hivyo wachi jisana namba bili.
18: Wangu ndabe ikiaka gigunye miaka gigunye jozali duwa mwenu. Awantipa waso omomu. Uli wachi abaya wasa ayo koda.
0: Nebi yako la
16: mbili. Atuwa abaya wasa ayo koda. Neba ukanaze nembele anze nze.
18: Bizo kuyimba wanachawa
0: bizo kubanga neri akola byakubuza mirembe nambe
16: tebachawa
18: tebachawa nzenze ka
16: ani nalo wala mmanya achawa yagatagata ndumula bako chebasigaliza bana eh wali kwemmanya eh atera bana ta connectinga na mchala aina kwaita
0: ajja kakutema
16: ntichi
0: sibabe abadde yirigira ko abaloza
16: ate banai atoya inzo fa abana ba
18: Na Nenga tonu ya bazala.
16: Ngalo wachi, nga chache kutata.
18: Nii.
0: Chofale labo za wachi bandaga.
18: Nekutu wala za mama we.
0: Chofale labo za wachi
16: bandaga. Aha. Nenda
0: mtu wala. Mama ya wakala kula chati.
16: He. Saya suwago soma.
18: Mwana ngele jie.
0: Ati mama. Mama wajolu. Mama ya kuwa tagala na chata.
16: No, no, no.
0: Bieni, ee.
16: Newebeba baba.
0: Kebele inakuba ya tata.
16: Newebeba baba kambie mama. No mwana.
18: Ati
0: mamu watu kebede yu.
18: Bisa wala utakuatagana. Kwa chite tugende la kumwe
0: islamu.
18: Egama tino kumwana wananyi ni chitanda.
16: It is okay. Chani kujabana
0: amatalima. Chabana tandika kumuno nanti.
16: Chabana nangatumana mkaya.
18: Yali chitakaza ya suranga mchitanda changu.
0: Yoleja kujanga wa saidi ya jamu noni.
18: Ya suranga mchitanda changu.
16: Ata kwa chugamba ya chitanda.
19: Eno, yembozi umuise. Tusa gula buli kanyomero.
20: Tusa gula buli kanyomero.
18: Nedari.
16: Oja weka. Oja weka chitanda chi.
0: Oja weka hakoro ya sura mchitanda
16: chi. Na ya baka chitanda chi.
0: Mwana wa chitanda chi uri.
16: Goga mwana wa chitanda chi na yoyi wa chitanda chi. Na ya baka chitanda chi.
18: Nenga lima kamuno. Yadai na makari. Yadai na makari.
16: Asa wala wala
0: wala. Mbo ne mzuza ne mtuwale.
16: Bachara.
0: Mbo ne mtuwale na istana.
18: Mbeba na angete mbwa mma. Yato waluwe vitu wa vimbi mcheta kakunonoza.
16: Kunonoza wa mma.
1: Mutu yambe kaba chala mubiraba mazima Mutu yambe kumbiraba mazima Na mwaba sadja Mchala kwa jango maiti no kaseke ndi ya mulina Please
16: Na yoche
0: Na ndila umu untani kwa nendo
16: Kwa uchimaya nchika tundaria teka mo amageza genja ulo Cultures zenja ulo Kuwa watu ina gosero Watu ina gulo Zato ina gukozeko Waliweno naba muziba kuzesa Niba manyaba anababu Nga tebe tebe tebe laguza Eyo DNA ya soka da nacho DNA
1: Eya kalira
16: Katunda ya tuwa obongo
1: Eya kalira
16: Aba kanda wa
0: inegejiwa kibira mwabana
16: Aba soka wa inegejiwa kibira mwabana Luwa chumwa na
0: umuza Bajeja febagi na unia bakibira evigire Mbojo kakana evigire ya tutebiyeri
16: Aza kubi evigire
0: Simanya hinjala
16: Omusanja asobola okuzaala omwana nga wa neighbor ngafaana wa mu nyumba.
1: Ebyo
16: kuzaala tebifaana.
1: Omanya bamuteze olubobbo.
16: Kyakugamba kakati awo wabaamu omutima gwo nga munafu. Bireke niwe oba ulaagala
0: mumayagala kituufu
16: omusayi gwo gulibwa genda mu DNA. Tujia kubera ukudamu kuba miranga mwate ato mkazi otukeno muti Ovasecho inyini onugobo okansolinga Omgai mne mama wabati Nwachi wachinkola Na hika kwa koja
0: sobo Nye ovocha sobo lao
16: Kwa sobo lao Ovocha
0: sobo lao
16: Emeta niko kubia kwa teita na mwini mirowa
1: Nwachi wachinkola Mwema nyitine chitu chinuma Nika timbade nkusaba Tuchide mbuto Katibili tubisifisiza
0: Ovocha sobo lao
1: Wadewana agamati wakuroga Neda mbuto
21: Eno yembozi umuise.
16: Naye omuntu ayenda tayali badenga awewa chance endala.
1: No,
16: Ngagwa bitwali labana wako sukuru na we wakayo agara kubia ngobifuna genda mbanda fe aba moon products of nebi wakulia binonja mune moon bread moon honey cookies daddies donuts ginuts crisps na biondoge na bisa nkubranchi ya wengkulu esangi wa kumukono emukono opposite kone hotel monitax park bali o bali ku stage ya Masaka ate kontena village bali wakulina na mkola chemical store ne mchikubo wakulina na ecotorio biyaka kasiba yuwe nbs wakulia biya wewe ba moon products kuba kunotu msambu note satu notu msambu chenda msambu anamwe not musanvu not esatu not musanvu chenda musanvu ana mwemo kumanya
18: bana itwa gala kusasira aba muzata tour and travel olokuvibwa ko chef ajikatumba
16: yoli gwe nalaba
18: omukadde oyo omukadde jjajja tumita jjajja e
16: twamusanga ku haji bureau
18: twamusanga iyo twamuitanga na jjajja nga tumuita jjajja jjajja mu hija bureau abira musajja abadde mukadde nnyonnyo abadde muzata tour muzata tour and travel
16: kota twagenda yo twaitwa
18: mulaba yali kwati wa mulaba ne yali mubambi kitalo nyo
16: naye bali omubona bona bane yanjulira kanze je nyandi jukira ndi manyi na
18: ndi kuda njamukula njamukulaga njamutegera omumanyi musajja mukadde uyo Allah mujurude
16: na musanga yo nawe
18: na munja
16: kitaronyo
18: munanga yave maka yokuve maka yavayo nga mulwadde nga mukosefu Allah amujurude na yagoberedde mukadde wa fe Sheikh agoberedde mukadde wa fe Khalifa Ahmad Mukasa banange kitaronyo nyo sobolo kula kitaronyo abamuza tatu and travel bananga ba Uganda Bureau of Hija Affairs kubanga abadde saba wandisi mukachika kwa Uganda Bureau of Hija Affairs banange kitaronyo nyo echa mzee Katumba kitalo nyo njagala kubajukiza anti olukiiko olutesitesi munango luteekateeka omukolo gw'okujjukira obuweereza bw'omulangira Nuhu Mbogocha Abasinga biyakolera eggwanga lino biyakolera obusiraamu nabwekyo bukowola bakowola bannayuganda mwena bakowola baddu ba Allah n'abazaana ba Allah okujja okubeera okusande eno ngenaku z'omwezi 28 wali kasozi Kibuli munange okulaba nti nno tujjukira obuweereza bwa bwana Nuhu Mbogocha Abasinga essaawa 3 zikusange nga watusedda wali kasozi Kibuli ate njagala kugamba nti gwena naateekateeka okuzimba wekwate bannaffe aba SH Family Hardware munange basobole okulaba nti nno bakuwa ebizimbisibwa oyagala bya plumbing oyagala seminti oyagala mitayimbo, oyagala tanka, oyagala sengengo, oyagala mabati, oyagala chibuli chona chona chone chetago kuzimba. Munange gena mu SH Family Hardware, basangibwa walieri wakiso, okulirana Masjid Nuru, basangibwa, munange bagambo sobolo kugula waka unti na mpola mpola, munange noteka kaka sente ko, munange no sobolo kulaba antino, ogule bizimbi sibwa. Bakubile kusimu edi 0 msambu 5 nya 0 msambu 5 nya 0 msambu 5 nya 0 msambu 0 0 3 nya 3 nya 5 nya mbaba itaba SH Family Hardware atenga tewera bidanga munange tiba narugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center munange ijogendo kutwala omwana wole mebutejjusa mu bulamu bwensi muno nawecho munange twala yo mwana kunalugala Muslim Primary and Nursery Daycare Center basobola kulandi bakubangulira omwana kubanga munaye bantu basumisa mwana theory yeka yeka wabula basumisa omwana nekintu kyalabako omwana asobola okwetandikira wo mulimu nawecho munange twala yo mwana omwandise kunalugala Muslim Nursery and Daycare Center togena kwejjusa bakubira kusimu eri 0 msambu 0 emu 0 msambu 0 emu 0 msambu 0 emu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 msambu 0 ms
16: kubisa we chirango chine chokubika ba family ya Haji Mahomed Katumba musomesa wa Chanuna era director wa Lujumba Preparatory School ngatera yaliko senkulu wa somero ya Kampala Primary School afode wakuzikibwa lero ku saa 10 mu makage Chanuna ku Hoima Road babikedde jaja wa Busilamu omulangira Dr. Kasim Nakibinge Kakungulu office ya Supreme Mufti ebina byona bitwala abantu emaka aba Uganda Bureau of Haji Affairs anti abadde saba wandisi omwe afode abamuzatan brothers apo Luganda bakona be mikwana uli de tusaba otegeze ko mulala bwoto tusaba Katonda asasira abenyumba eya omugenzi Katumba ate mukama Katonda amusonyo byo nebita tambula bulungi bulambu abwe mbulamu bwe nga omutonde kitalo nyo kitalo dala
0: ate gumina ingo teka teka kuzimba ono nya bizimbi sibe byo mulemero gende kubanga bijja bana fa bamaka enterprises Uganda limited baganti bali na bulika nda bizimbi sibe kuwetaze ku Ben Samsam sementi mitaimba misumali mabati tank lanji ya bulika poa uji bya msanyalaze ogenda kubanga kufinda dala bulungi basanga bakodi Kampala Shid Kamisi Road bisega next to Shell Mascara Road wampe ogaza Road we bali okulaba nga tusake bizimbi sibe byo mulembe abamu Kawe Enterprises Uganda Limited bakubile kunoti misambu notiem kumina mukaga chinana satu mutano noti misambu notiem kumina mukaga chinana satu mutano kumanyebi singa
16: ok kaede. Kati tuwa bako za mwenchu kwa chukwa present yore kakutuwa msebe na nabwe ya wade obuyinza bukubeda minister webi njigiliza nimi za nyo
18: Amwe atem ne tunaba majele nabo musana
0: yesimu
18: yeye na president chemusa chemusa president chiri chimucho kacho kati na demo saba kuyeogera liko na dela kukabaga akabaga ka mama jeni
0: akaliwa
18: bakora akabaga
16: mazali
0: kwa akajuzwa
18: miaka 7 mwesa
0: twakose jo
16: bakoza 7 mwesa tu
18: 7 mwesa 7 mwesa
16: no wajiba 7 mwesa tu mse amwe miaka 7
0: kurembeze yatugambye Mama Stani yagena narumba makaga.
18: Munange taba Stani.
0: Natugambye Stani.
18: Natugambye njaki chenjakalo mutiriza msi Stani. Katona yatugamba nti agenda tugezesa nobulwadde. Nenjala
16: nokufa.
18: Nokufa alapo bukiriza kusewa si Stani ate kankuguli.
0: Kulinga gambo.
16: Nilaka ndulu sigemba njagalo pogera.
3: Ebinyuma bikuvyocha. Ebi badembo.

0: tanuruno ula kubantu wali wakasela kari kibagama nti yako kari ate wakita VIP wa super ako baada asiri baada la asiri mpaka njiba lekula chi regwa so bulimu bela zalimu tukiriza nti alhamdulillahi rabbil alamin tumusaba Allah wafu wichitiba asoku sasane mirembe edo wichitiba nabifu Muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam tuwakula nganti ula kutanu tukuwe yukata kumbaka nichifuka kati musumu mlamba tuogela kuna bifu Muhammad
1: sallallahu
0: alayhi wa sallam na ye tutamula naka nyumbi na maalaika chikika katako nga suna mado zana kugama nti chikika katako alaika chikika tujiona kano enako zino time kalenda zitulina za njaulu ila nabade mkulia kalenda jirine yangi yoru wala buwe tambula uwari yu kula ganti kumi ila wakatala jiria asili uwari yu asoku wanga ta asibi na ye ashura Nani yasiwe kula sibi hashura.
1: Kwa denge ndo kubuza.
0: Hei. Kalende. Yange jeni. Atisi yange yukwa. Okuva ndoza kuro kubizi. Kiza kula kulisaji kubwa mtuwe nja ulu. Omu sinkane ibala nge ya lino nti kuminalumu inalebala kumi. Ishitikiza nti. Ibu muwebili mkandazo usilamu. Gatusiba lero. Gatusiba ancha. Omu ni masiba uluwa lero. Anasiba di encha. Kati omuntu wakoze. Ishitiba akimalumu kusiba kwenye kuzile za ashura. Yandivanga ate yali ku safe side nju. Nga sibye oloku satu nga lwa mwenda na sibo regulo nga lwa 10 no lwalero nga lwa 10 na lumu atinzo ko lwa 10
1: ajizo kugama
0: kugama ye tena ko sawosa ayinzo kwa chikubi njengeza fiza buchi geza bulijo kuba kalinda zikola chi yino ndo ganti chikolo ebala wali na kuzungumza ntu
1: era ko esito na gamba bende
0: bende chimani na no ajiwa nga ajika woya niyo egamba 10 walero lede sheikh hamza ko na 10 walero bonna bantu benja ulu wali ya baine kumi, ne kumi na ulumu. Kati tukirize.
1: Kuna
0: kusasira kwa Allah tukirize. Kati ya sibi, zine satumundi okumu. Mm. Oye tu gamanti, gutu ina kukukulachi.
1: Kagambo kona.
0: Iye, tina kagambo kona. Ni ya sibi za jimu huru, eza gulondilo kumi. Eyo ni ya yo. Allah jagenda kukulachi, ukuwe lako. So, ni ya gado chukula kwa, mchita kiria, taudhihi. Inti, si gamanti chukunda bukunele, bule maina wakili ya kukulachi. Jazu walamu. Then tu gamanti, tuwa yes, neno. Oba iye nenedda ebintu ebyo tuze twala musomo gwasoka ne tugamba nti lwaki abantu bagamba nti ndiye ate nga bategeeza munda mitima gyabwe nti nedda ne tujja ne tunuulira obubi n'obuzibu wuki yaddako obuzibu obuli muntu ogamba nti ye nga tamanyi bigenda kola ki kuddako eyo bwedde wiki kwempe eno yonna yona gitambuddeko then tugenda kusimula sha Allah mu stepu endala okutandika n'olwaleero kitibwa khutuwatu amaliya steps eza practical makubo chigo yino kuyitamu okwogeranga yesiyo neneddayo mu butufu bwayo kateka makubo chigo osobola okuyitamu osobola okugamba nga nti ye nga kitufu ye khutuwatu amaliya itualima qawlullah bithiqatin wa hudu kugamba steps practical kya kimu luganda practical
1: ebi koranga bi bya nama dango oba biragwa
0: ko yavuna ekimu myaka abalusungu practical
1: cha chifula cha luganda
0: cha luganda ebi kole ebi practical byo sobola kusambula mu
1: kulaba ngo okirabira ko dala
0: aha ebi nzo kuya
1: tali obuganti bwatu kulwatu kanga biri mbigambo bwebiva mbigambo nebigenda bikolwa
0: bikolwa
1: aha
0: ebi nzo kuyamba no gamba nga yes yo mu butufu bwayo oba noyo butufu
1: no yayo
0: Nogati yu noji nyayogide sije jusa. Owa yesi jinayogide sikulachi?
1: Sije jusa.
0: Kati ya stepo lai jitamudike yu mpaka weche kulachi. Ejian sha Allah ta. Tunga manti. Number one. Istakdim jumlata taajil. Istakdim jumlata taajil. Alaika antastakdima jumlata taajil. Badala minal muwafakati asari'a.
1: Baadala
0: baada mina almuwafaqati asari'a katigeza ache batuza balunji oyambisenga nyembozi ezitakuwa kusala wo yeso banedda mukasira ko ino kusalirawo teka ngawe mbozi zimanyiki dwanti eyo mbozi tesazeyo
1: okay
0: baza juma taajil muyaga lokusala wo yeso ntufu oba no ntufu by question a sentence baita taajil nga ye kulaga ntugambye nedda era tugambye nti ye
1: okay
0: abantu bizaba rungi sento de masimu
1: nampa wengwa
0: nampa aha kosanga embozi nampa
1: wengwa
0: ogena kuwangala bulungi mbantu ogena kuba na emirembe ngambozi nampa wenga ngambozi ki daani ufakir pamu katayi mondoze

0: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Buno obubaka bukulu okuva mu Ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bweriisa nkuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850. Oba tukubire ku simu etali ya kusasulira ku namba 0800 100 6666. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
3: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga. Kuba kwejjukanya byafaayo, kusoma, kwetunulako mu byenyi awamu n'oku